0: kwathi kudyaluba litubiyale kwefyumbu.
1: Eh, chachi ni mai. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epela
0: musonda. Ala ififya kunya nomba, fyana aba ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwini.
1: Mwisa kama na mayo, na naishiba fyati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifya kudia, ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa uku tontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulebika umufundo mumarana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia, no kufikusha wino. Echimuchine na iwo wini.
1: Ni chachine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwano wabu umyogusuma.
0: Chishi nkaicho, ule kabila isali, imbalala, no umusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula. Ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata umu umyogusuma, ila rima.
1: Okay, mai. Ala na demwa sana ati ni nkwata imumwe wa kunjafwa. Pye, ya gemuka, uwangalo vwatamba.
0: Paku kwata umwana uwamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana lekana. Ifya kwata mu umudio chila vushiku.